upinchain nunu a na atene kanka oben no a na hunu se so oben ya ponchani wa na hunu se oben so ho na hunu sa ponchani ji wo yes oben na na hunu se sister wo yare sama mi wo yare ana na hunu e interna eti yemu bebre sa wo bibi itu up untimi ana adiba kwa ya ne se obi wo ma sofo onim ni nsem ka onim obi okaka na asama kire na hyehye no hunu ikuno

tie me pa cho awon brasimu me ma osi menum bi se ube fre na onso ni awesua eni ni awonso ode e kan won na mpa cho e kwan e da ho na wetumi abawram 0546982158 to betumi afre na wabawram asempa 94.7 betumi afrem 0546982158 0546982158

ni te ko ye frame Tracy. Tracy ti, ati motan mo na me ti o semre, wa kasa ama me sua de ne de. O si te ko ye frame na na ajiman. Unu abema ni mo ko fo